Wewecanan palunggo cokori dewa male, kadiangan palunggo cokori dewa sayu wakti ngemargiang sani kebaos teri pramano, anu mano pramano, agama pramano, pratiakse pramano. Makuwe telar kadiangan palunggo cokori dewa pulih nuna, sang ringe sang maragawikan, taris sapu napi kebaos ring angani desang maragawikan, aratu dua go.